ka mo go ke biakantsitseng ka gona tsetse la lekhono ke biakantsitse ka tsela ba bang ba tla re bona lekhono ke magaolagang a mo go Pompton 8 go me ba re gona le big screen guy kae ba biang e fela gara fa tragala e 0526923535 bo jo gore nae ka bele gore mafelo a beka ga gwa dutse jwa ka bele gore go tloga o biakantsitse joang ka gara mafelo a beke a o nagere wa go mafelo a beke ke sasa weekend go no ba bealo ka bele gore ba bang batlare rena re ya tswara di phulung ya gona mafelo a makaone kaone go ralala le selete sa Capricorn ba ile gore go o ka wa ipsina wa buka gele gore be le tla re le siama sa lerata di ma fisha ga monate ba ba e bona ba e bona ka mo fisha ga no fisha ga monate mme ka go le lengwe di go bona tsa ba di papadi le mo di papadi tse tla ba ralo ka mogaimo ba motho a tla re ke tla ke ipsina ke di papadi re khale a mama bolo a mo lepo a mo tapo ba le ba lo gomme a re bolisha no 0152692135 bo jorna ka ba ile gore go ka ba ile gore mafelo a be ka ga gwa dutse jwa go iwa ka mafelo a be ke bile gape le ba ile gore go nyako ba temisha ka rato ka le thabo ba ba ile gore ba gola le bona tele pelo ba godisha ba le station se se go tshele tsa batho go korne ka ba ile gore le toga di dutse ka se bo ma re go bona Facebook re tsa fana tere pele le fam tshe Instagram ora etere chef number ra mogala 0152682135 go no ba ba le motho re chef go tla fa go show tsa DJ Tlo tla tsebe nya ga re e se ba ke ngwa di go tshe go fa go tsone tla re bona go sha e ra ka ra ba papa tsho re busha ba ka tla pele go na mo station se

0: fao ye ngwari go setse re o file go tsona re roloke tse fao go sa go tsa go ntatestana a re wana a re feeling tile fela ise tsela se se jadi metsa go ga ba lofa ke ba sepe pedi re tshela e ringe bo 0725268215 ka re korne ka pele gore go gola baja tshela gore ke ma ba le ronya ka go ka batamisha sa tshilla le khono gore mo station se sa go thile tsa batho re tefa 3.8 FM tamen tameng du melango tlhogo tlhomo lungona 0725268215 ke no mara magala mo ka khono bo le tsena gona sa tshilla le khono re korna go gola boma ka gare ga tsatsi la la semela October 2026 ba le gore ba gola tshele pele re ba godisa gore mo stationeng se sa go theletsa batho go ba ke tshe sebaka se ke na pe go topela fa kosha go tshapa le go riana only girl in the world ke lena la kosha go metara mora ga fa ke boe gape ke lebele ba le gore ba gola tsatsi la le khono go mme re go felletsa fa ka taba tsa dipapai go mo stationeng se sa go theletsa batho re le tofana 3.8 FM ka tsela e tobe
1: Mengwaga ya go feta ye masometharo re go fepa ka thuto, tshedimuso le boithabiso. Radio TEF ga ena thaka go tja gaso. 103.8 FM setiši sa go theletša batho.
2: Go tloga mankweng, go fitlha ka dikgale, re go tlišetša mabose a dipoledišano le boithabišo. Ye, ke Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

0: Adam Twitter sepolafalele Angelic Shesha ukeze Shesha geza ke lena la kosha pele ga fangwa re kosha tse go file go tsona go file fa le kosha go tsa go Devon Knights ba tla bona ba re shumaya je pele fela tse go re le tse go tsona be se ya le khone go na mo station se sa go tele tsa batho a pele fa tsena ka ra ka taba tsa di papa re bo tsorne ka pele gore taba tsa di papa dutlo ga dutse jwa go na mo station se sa go tele tsa batho go di kagela gore re ka ga rega mafelo a beke a ile gore ke mafelo a beke a di taba tsa di papa di go di kagela tla go pala ga bo tsore di papa di tsela tsa go lwela bongwete ba M108 di tla ba di gatlampana mafelo a beke ka kwa Moses Mapita gona fa go me ke tlampile go tsa go po bo tsorne ka pele gore go di dutse jwa tsa tsela le khone go na mo station sesa go theletse ba tre re tafara tre pele de fam ke thoma ka taba ja di papadi ka mogodu tshe go ka gona ga re tabeng ya di papadi bisongwe gore mo station se thobe
1: Radio Taf Sports Updates Sports Updates
0: Arlo che tabe ja di papadi bisongwe le khono mo tlatlo se pasa Orlando Pirates Abdislam Wadu go me le beletse le bakala gore go batla re loka fa tla pasa Mamelodi Sundowns mantsibe ngalo khono ka area bo atselela mathapama gatlano tla pasa Mamelodi Sundowns ka kwa Moses Mabida go me o tloga bolela le go bontsha ga botse gore e wa tseba wa kusha ga botse go tla pasa Orlando Pirates ke tla pasa le gore go se dirile ga botse di tlantse ne go sha go tse tlhano tsa go feta le beletse bo go wa 108 e fela o tloga bontsha le go laetsa ga botse gore awa ba itukiseditse mo le gore go wa dumela bile gape wa tsepa go ba re ke ba ile gore o nale bona gore batla shoma ga botse ge batla ba roka stopa sela sa Mamelodi Sundowns mo mafelong a beke ka se le gore tloga la se bolela ge nja ba bolela tsana fa le borra ditaba gare ga tla pele motlhatlo stopa sa Mamelodi Sundowns tloga Miguel Cardoso le no tlogile a bontsha le go bolela ga botse are o duma le go rata ga botse gore papa di a bona ga tla stopa sa Mamelodi Sundowns a gore Orlando Pirates mafelong a beke e be papa di le gore go ka moka ba le tsa phala jajile ba netefatse ga botse gore ga bana pe ba dira tse le gore go ga di gatlishi gona fa e bile gape ore wa dumela wa tsa phaga botse gore setlhopha sa gabo sa Mamelodi Sundowns se tla shoma ga botse mo papading eo e bile gape bontshitse gore moraloki o tebogo mokwena gape fale o Brimidiba ba napile ba kgone ka boa mo setlhopheng mo e le gore go bontshitse gore ba napile ba thomile go ka itshurula le setlhopha e fela o lebeletse gore na e ka ba e le gore go ba ka tla ba kgona go karolo ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns Orlando Pirates tšatšing la lekono ga re gatele pele re lebelele fa go batlhomong gore ke timele ka kwa England re lebeletse gore moraloka ga romelo ba setlhopha sa Man United e le go wena McTominay a roka ka kwa setlhopheng sela sa Napoli o tloga bonagala ga botse gore McTominay o tlogile ana pele a dumelelana fa le setlhopha sela sa Napoli gore o tla boela setlhopheng sa Manchester United gomme se setlogole se bontsha le go laetsa ga botse gore moraloka gare o go na le kgonagalo ya gore a kana pele a ikgwetsa le ka kua setlhopheng sela sa Aston Villa ge ba e le gore go ba tlana pele ba dumelelana fa le setlhopha sela sa Manchester United mo e le gore go tla gopela ga botse gore ge yena McTominay yana pele a ya ka kwa setlhopheng sela sa Manchester United o ile ka ditšhelete ka lekanago 25 million euros ke ka mogo le gore o tloga dutse ka gona motheletse re retef a re felele fa o re gatela pele moralo ka pele go tswa ka kua nageng ya Nigeria ebile gape le moralokele o reloka ka kua nageng ya Turkey ke bolela fa ka Victor Osimhen tšatši la mabane ge tlhopha sela sa Galatasaray ge paparaloka ba fenya ka nno tse tharo go lefela kgonne go kana pele a thusa setlhopha gore se feleletse se fenya yona papadi eo mo e le gore go be le papadi ya gago ya mathomo sa le setla se sa 2022-2027 se thoma gona fao ebile gape ga ba bontšhana le borra ditaba o tlogile a bontšha le go laetsa ga botse gore o tloga a thabišwa ebile gape a kgatlhwa ke go bona ga setse a buile gona fao go tla go thusa setlhopha se sa Galatasaray o tla go pela ga botse gore Galatasaray ba tla tla ba roka setlhopha sela sa Barcelona mo dipapading tsela tsa UEFA Champions League ka la bobedi gona fao gomme ke a dumela ke a gola ga botse gore o tlana pile a dula ga botse gore tla kgone go ka tswela pele ka papadi eo motheletse re retef re gatela pele ke ya go fa matengwa a dipapadi tse le go tla ba raloka mafelong a beke gomme re go botse rena e ka ba e le gore go matengwa a mafelo a beke a tloga dutse jwang kuduka ge e le gore dipapadi di a gatlampana re beletse dipapadi tsela tsa Premier League le tsona ke tse dingwe tsa dipapadi tse e le go tla ba di gatlampana mo mafelong a beke gomme ke na pele ke go tse gope gore na e ka ba e le gore di tloga di dutse jwang o tla gopela ga botse gore dipapadi tsela tsa papadi tsa Premier League ka ga tshe ke bontshitse go tla ra loka go pala gore le kono papadi ya setlhopha sa Arsenal le setlhopha sa Leeds tla roka ka seripaga sa metsotso tshela e ring ya pele Aston Villa ba tla kopana fa le Brighton Brentford go memela ka go le lengwe Chelsea ba tla roka fa setlhopha sa Bournemouth Ipswich tla roka fa setlhopha sa Fulham ge le setlhopha sa Sunderland ba tla kopana fa setlhopha sa Brighton and Wolf Manchester United tla roka fa setlhopha sa Tottenham ke papadi tse tla roka tsa tsela le khono go metla re go sasa ra ra bona fa setlhopha sa Liverpool ba kopana fa le setlhopha sa Manchester City ke papadi le gore go tloga tantse shedi bile gape ke dumela ke kgolwa ga botse gore e tla ba papadi yeo e le gore go letlana pele le Ipswich ka yona Holy City ba tla kopana fa le Everton ge setlhopha sa Nottingham Forest ba tla kopana fa setlhopha sa Crystal Palace ka mo go tloga go dutse ka gona go mega re lebelela fa di papadi tsa ka kwa Spain ka kwa La Liga e tla re le khono tlhopa sa Rayo Vallecano ba kwa pana fa le tlhopa sa Atlantico Bernabeu ge le tlhopa sa Alaves ba tla roka fa tlhopa sa Atlantico Madrid tlhopa sa Barcelona ba tla roka fa le Getafe el Real Madrid ke roka fa tlhopa sa Villarreal e tla re go sasa tlhopa sa Elche ba kwa pana fa tlhopa sa Celta Vigo go me tlhopa sa Real Sociedad ba tla kwa pana fa le Deportivo Real Betis ba tla kwa pana fa tlhopa sa Osasuna ga re tsapasela re sa Racing Standard ba tla kopana fa tsapasela sa Valencia e tla re ka moshupologo tsapasela sa Levante ba roka fa le tsapasa Sevilla ka bogodi tloga go dutse ka gona ga re kitimene ka kwa France League 1 e tla re le khono tsapasa Lille ba roka fa tsapasela sa Liverhar ga le tsapasela sa Brest ba tla kopana fa tsapasa Angers go pala gape gore papadi engwe e tla papadi tsapasa Lorente ba tla kopana fa tsapasa Paris ga le tsapasela sa Monaco ba roka fa tsapasela sa e tla re le khono gape PSG ba kopana fa tlhopa sa Lens go metla re go sasa Nice ba di kopana fa tlhopa sa Stuttgart le tlhopa sa Rennes tla re go fa tlhopa sa Auxerre le tlhopa sa Strasbourg ba di kopana fa tlhopa sa Marseille ka mogotlo ga go dutse ka gona ga re kitimele ka kwa Germany le bele dipapadi tsa Bundesliga o bona gore na e ka bele re dutloga dutse jwang matengwa a Bundesliga dutse ka mogwa mo theletsa re le tef e tla re le khono ra bona fa tlhopa sa Augustenberg ba kopana fa tlhopa sa Bayern Munich Klerberg mme tla pasela sa Hoffenheimer tla kopana fa tla pasa Hamburger FC tla pasela sa Munich tla kopana fa tla pasela sa Bayern Leverkusen tla pasela sa Paderborn tla kopana fa tla pasela sa Stuttgart Union Berlin tla kopana fa tla pasela sa LV Beck Rome tla pasela sa RB Leipzig tla kopana fa tla pasela sa Eintracht Frankfurt tla re go sasa FC Köln ba kopana fa tla pasela sa Borussia Monaco Rome tla pasela sa Freiburg tla kopana fa tla pasela sa Schalke form ka mogodi tloga go dutse ka gona ga re na pele re kitimele ka kwa Italy Serie A re bele gore na e ka bele gore go di dutse jwang di papadi tsa Serie A o tla go pala ga botse gore tlhopasela sa Genoa ba tla kopana fa tlhopasa Florentino e le tlhopasela sa Inter Milan ba roka fa tlhopasa Parma Napoli ba tla kopana fa tlhopasa Frosasuna o mme tlhopasela sa Com ba tla go roka fa tlhopasela sa AS Roma Lazio tlo kopana fa tlhopasela sa Munz ge le tlhopasela sa Lis ba tla kopana fa tlhopasa Blogna ke di papadi tla ba ja karolo ja tsela go sasa go motla go pala ga botse gore tlhopasela sa Leis ba tla kopana fa tlhopa sa Blok nakse ke bontshitse Sanciolo ba go roka fa le setlhopasela sa AC Milan gomme Cagliari ba tla kopana fa le Juventus Atlantico Atalanta ba tla kopana fa tlhopasela sa Venezia gomme tlhopasela sa Torino ba tla kopana fa tlhopa sa Undis ke papadi tse tla ba roka go ka letsatsi le la mosupologo ga re ka kua Netherlands ka kua Eredivisie o tla gopola ga botse gore go tsatsi le mabane tlhopasela sa PSV ba kgone ka ya papa di ka no je pedi go le fela a tsena se pasela sa Hevernoit la jing la mabane go metla re le khono tlo pasela sa Go Angeles ba kopana fa le tlo pasela sa Stade Rundum tlo pasela sa Hevernoit ba tla kopana fa tlo pasa AS Alkmaar Stud ba tla kopana fa tlo pasa FC 20 Ajax Amsterdam e tla kopana fa le tlo pasela sa Nijmegen ge le tlo pasela sa Eintracht ba tla kopana fa tlo pasa William ja jing la go sasa Telstar ba tla kopana fa le tlo pasela sa Dingen o mme tlo pasela sa ba tla kopana fa le tlhopa sa Kumba Excelsior tla kopana fa le tlhopa sa Gringengen ke ka mogodi tloga go dutse ka gona motheletsa radio tef re go feleletsa fa ka dipapadi tsa ka keno na ganya Afrika Borwa o tla gopola gore go tlhopa sa Mamelodi Sundowns ba go kopana fa le tlhopa sa Orlando Pirates e le papadi ya magaolakgang ya MTN 8 le tla ba tsa karolo ka kua Moses Mabida tsatsing la Lekhono me le gore go ke papadi tla roka go ka iri ya botshelela mathapama mo re go la go bile gape re tsapaga botse gore e tla ba papadi e kaone re feletse fa ka dipapadi tsa DSTV Disc Challenge e tla re le kono tlhopa sa Golden Arrows ba kopana fa le Chippa United Richards Bay tla roka fa tlhopa sa Kaizer Chiefs Sewelele ba tla kopana fa tlhopa sa Orlando Pirates TS Galaxy ya go kopana fa le tlhopa sa AmaZulu Mamelodi Sundowns ba go amagala fa Kruger ya tshinla go sasa go Melford e tla amagala fa Marumo Gallants se Kukuno United ba tla kopana fa tlhopa sa Durban City le Stellenbosch ba go kopana fa le tlhopa sa Richards Bay ke ka mogolo go dutloga diduti ka gona nga dira phoshe go lokudu geng kana pele ka se bontse dipapadi tsa motsepe Champions League ba kre championship go ka gele le tsona di a gatlampana a tinla le khono tla go pala gore tsa tinla mabane tlhopa sa Magezi ba re lokile maleka a le fela go le fela go me ga re bona gore na e ka ba le gore go tshedingwe tsa dipoelo di tloga dutse jwang re lebeletse dipoelo tsa tsatsing la mabane go me re lebeletse ga botse gore go ba ke kitimela go dimoga matengwa ka mogwa dutse go ka gona Hungry Lion ba tla kopana fast pass la sa Real Native ga le tsapa sa Rimo Lions ba tla kopana fast pass sa Hope go me papa dingwe ke a Midlands Wanderers ba tla kopana fa le Venda Football Academy Obit College ba tla kopana fa le Heilberry etla re gape le kono Pretoria University ba kopana fa le tsapa Leicester City o metla re go sasa Cape Town City ba kopana fa tlhopa sa the bees go metla pa sala sa Gomora ba go roka fa tlhopa sala sa Appington City di kwagetse motheletsa radio TF tiki taba tsa dipapadi tiki ke go swara tshona tsa tingla le khono gona mo station and say sa go theletsa batho 10 the love ke lena lo go shine lo re go topela yona re kopa ntshafa le ba lena no la machubana gona mo station and say sa go theletsa batho re le topana 3.8 fm ke molong gona a ke tsebe ke bo ke bontshitse gore na e ka le gore go papa di Mamelodi Sundowns tlhopa sa Orlando Pirates ke ba bafe ba e le gore le dumela gore ba tla fenya tšatšing la lekgono go fenya bo mamo fenyi o ba mang tšatšing la nase ke mango le re lebeletse re o tla fenya tšatšing la lekgono ka ba e le gore ke tlhopa sa Orlando Pirates goba mohlhomong ke tlhopa sa Mamelodi Sundowns a ke tsebe 0152682135 0152682135 re bolešana korena ka ba e le gore go ke Mamelodi Sundowns ba ko Orlando Pirates ba ba tla fenya Gauteng 8
1: Radio Taf Sports Updates.
2: Sports Updates.

0: Cheers, man, Papa.
1: Elmo loves playing with friends. Today, Sassy Gloria will be keeping you company and telling stories right here on Radio Turf.
2: Dumela dumela machubana kinakola yare na utetiro do tae Fonzo 3.8 FM as a station that listen to the people adumisha mwke mapula tlora maponya se tlogolo saka sigodi watu bali pipinyaka usi mapule nagata me alinoji uta mali sesili khabile sesili dumela sesili
3: dumela dumela dumela sesili mapula
2: urabote awali na kirabote sesili ukana dumisha mapimpinyana
3: mapimpinyana ke gae dumelang ba gotsenyana ba rena ke tsheporna le le beke ye botse wa tseba ya go tlala ka lerato le buika ka metse dikolong tsa lena a kere ba gotsenyana ba ka le go nyela ke le rena la machu bana a kere se simapu
2: a ka nete rena ke rena bo setse ba tsedi musho ba dikanegelo ba dikoshana ke rena bo tle di ba lena no la bana machu bana ke tsheporna le pimpinyela ka ka mogono hlwaile tsebe o duchi fa o ye metse tsedi mushu ya go tsa go sesilili sesimapula a ga re le bala shupa na komola ki 11 a past 9 sesili ba ka ntla taba tle go wena mpho ke mo ka karaba mothapo o tle wena ka power button sesili botsa mapimpinyara le go ndule ki di kae le gona e bile sesimapula gala go ladeng
3: yo re na le tsile ka ke ke mo re di o tafle na le tso mapimpinyara sesimapula o be a la pute shako gorena o be a tsara mengwaga e mekae le honule ke mokibelo wa di 10 October 2026 gomme go a fisha gorena ke ga fela metse gomme le go apara ga botse a kere se simapula
2: a ka nnete se se le tlhabile se simapula ne ba gola ka labo ne mapimpinyana ka di 8 tsa October ke go bona ka ditlhola moya ke tse re wena ibe o nkopelela nna ke go tshekele ka na litlo ke ne le mongwe ga mongwe e mentsi ntsi ntsi ke a tsa robongwe ga nka thoma ka re ke ne le mongwe ga mo swa ke re se se li o tla ba re ona one ah ona two ah ona three ah ena go pula gore ng itse se mapulo ne mongwe ga mentsi kudu mashala yo fitha ga na kwa mengwa ga nyela o tla ba la pila ke re se se li a ka nete mapipinya ka re go mo tshika ko sha ya manya makhazi ba re na khantsela lenyalo bele na re wena ga ibane le pimpinyana a o tsebe go reta di kanegelo go ba direto tsa kwa preschool go ba day care re re ba khantseleng di graduation o ba go botsa Christmas a ke re se sili
3: wena yo go tla ba motlhoko ka lona le tshechi lona lewe o mmegele gore wena o a gola le pimpinyane laka rena rata go lakaletsa matswalo le pimpinyana laka a ke se se mapu
2: ka nnete se se le tlhabile re ba opelele he

0: Hwa. Kasi bopeo se re amogela ba lenanego la re a gona bona batlo ba re botsa gore na ba re tshwaretseng ra le dumedisa ra le amogela mo misong ya le hono
1: thobela se se shameng
0: le tsogile ga botse
1: no wa tse ba re no phela re le ga botse ka kwa re a gona ka kwa
0: tsatsi le lengwe le tsatsi le lengwe ke tsatsi le monate
1: re go lobola le batho ba makeup kwa kere ke nyaka go makeup nyana ra re bana ba makeup una
0: awa ke nna re ba ba makeup
1: raura
0: ke nna re ba ba makeup e di bora kere ga ntshi ba nna se ba thudi makeup mara o ka ya nkere ba tlo fa soft claim
1: ka ra kwa tswa re motho mo motho ka re ka ge le o moso motho mo tla tshentsha nyana
0: le la ke la ba tlo khumana le trend ka social media because o dire lo montho ka mana o hapeletse re ba o tshentse bo mujelo ene a e gone o tlo khumana ba le setu o nyaka ba di le bod a e gona ha le batlo o dira ka khala ya gago ono ba o moso ano ba moso ba botsana o lo moso
1: o re mara ratla nyala bya monna a ba sa bya majja ka ra ba nyaka rena ba ba bulu ka re ba ba bulu bya le a re nyaki
0: one rara sudi ko botse cause ba re o na le bo dark and tall one tlo ba o betha ke taba ya botholo cause
1: hey ka re ke maludu kwa botolonga
0: ke maludu na na bile le ka re re letela eng mo lena ne go lla re ya gona
1: a re ke go dumedishe se se chamaine ga pele ba theletse ka moka ba radio tef stitch sa o theletsa batho a ba dumedisha ke yana Kellen Baba of the radio jazz number 19 ke tla ba ke sepela gape tsala ye le sesi aniki o wa ga mabotsa a go lana la re a gona tsa jela le gona re tla ba re na le batho ba shiba le ba organize je event kwa NCH ya so re tla ba re kwa rena event ye tintsang tintsang ka rena wona di post di no kitima kitima are he arts and festival eng so re nya ga ba re nya ga o tla ba re tseba ka yona arts festival ye rena dintsang
0: a le rena re tla be re tlhoile tsebe re ko gore na dintsang le nna tla be ntle re tswela pele le a kere le re fatshe di moshe ya rena re kuishisha ga botse botse re udie ga
1: ya
0: re tsama ke kolela bolela ka Jesse number 90
1: o a tse ke le bab of the radio
0: yeah a go lukile motheletsi la ko ile e fithile ba le re ko laele ke a tsama mara ga go tlogele fela go tlogela le ba le nao neo la re a gona ke go lefela gore o tla ipsina le bona wa no tswela pele wa ba theletsa ka mogwana o la be re theletsane ka ona ke tlo ra lokela kosha ya pleasure tsa manyalo yona e re laela e ra gore nna le wena re tlo kopana gape next week be ke tla go tla be re tirile gona rofa dikosa tsa manyalo gape le maele.

0: Rel Radio TF 103.8 FM. Re ikemiseditse go fa kgasho ya potego le ya maikarabelo. Re latela molao wa maitshwaro wa Independent Communications Authority of South Africa, ICASA ka boripana. Seo se ra gore re ikemiseditse go tlisetsa ditaba tse di nepagetsego, dipoledišano tse di tlhokilego le mananeo ao a tlhomphago botlhe. Re netefatsa gape gore bagaši ba rena ga ba tsweletse polelo ya letlhoyo goba go akaretsa dilo tseo di ka beago maphelo a bana kotsing. Re o dumela gore Radio TF ga se ya latela molao wa maitshwaro wa ICASA, o na le tokelo ya go romela email addressing ye consumer@icasa.org.za goba fekse go 012-568-3444 goba ka mokgwa wa poso go Private Bag X10 Highveld Park 0169 ebile o ka etela dikantoro tsa bona go 350 Witch Hazel Avenue Echo Park Estate Centurion 0144.
1: Radio TF 103.8 FM, the station that listens to the people.
2: Awa ka nnete se ke sona setiši se nnoši sa go theletša batho ebile ga balebethele metsotso ya 24 go ya go iri iela ya botlhano ke mo le goreng re tlo ba re lebeletše fa goreng baithuti ke re bona barutwana ba marematlo ba ka itukišetša for tlhatlhobo tša bona tša mafelo angwe gabile pele ga fa gore go file koša ya DJ Maphorisa a na le yena Xstar Big Up the Small ba re abantwana bakho ba na le yena Thato ha zero go bara go fa le yena Mawillis a re thula mabota ne re thula maboto ka mokhi eng go potsa koša tsela tsa gale a ke tlo re ne ke le kae mara wa di gore a wa di tsona ha re tsona le moshuta ola wa ka tseko ya ga ni jwalo a re tlo ba lebeletse goreng re ka ruta re ka thusa bang le gona ba ithuti ba rutana ba marama matloba ka prepare jang for di tlhatlhobo tsa bona tse le gore ba tloba di thoma ka letsatsi la di 13 October 2026 e le gona ba ngwala di tlhatlhobo tsa bona tsa mafelo a ngwaga gape ebile ka lebaka la gore tsela gore matric ke ntho engwe le gore o tlo re wantsi wa bona matlhatsi ge go fa motlhala o dira grade 8 o dira mphato ola wa bo seswai goba wa bosenyane goba wa ka tlase o fete phapušing e le gore go ngwala ba mphato wa marematlo ga ba dumele go fetiwa ebile gore a ba nyake sele ebile a ba nyake phoso ka bona letlerelo ka la kgola kudu-kudu-kudu-kudu le bona a ba nyake selo ba phela ba tšhireleditse ba phela kore nako tse ka moka ga tsona ba mekša gore a gona mašata ge ba ngwala ke tse le goreng o tlo bona mo sekolong ba di dira go netefatsa le goreng barutwana ba marematlo ba ngwala ga botse ntle le šitišo ntle le mašata a le goreng motho o tla ba a ka leka go a dira nampile ge e le wena morutwana wa marematlong se o ka se dirago ke go ba le study plan go ba le timetable gore go no manage nako ya gago okay ka iri ya lesome go ba go fitlha ka seripagare go tswa go iri ya lesomete ke bala mathematics ke ya practice ka practice ka moragonyana ka ya break ya 15 minutes ka boa gape ka re economics ka boa gape ka re yona physical science history tourism e nngwe le nngwe ya ba le nako ya yona wa tsa le gore okay mamotlha ke di a chapter tse pedi go sa satse kae kae go se be wena o lo bula buka ntle le polane o fere o lo phetlolola o gatlha dinepe wa ema nono o se ke nako le gore a wa ka nnete wa itukisetsa o tloga o itukisetsa matlhatsi
3: a wa bona e re ke re batheletse mo Radio TF e ka ba ke motswadi goba ngwana wa marematlo yo a theleditseng ke re ke nako go fa tsona ntlha tse nne tse e le gore o ka itukisetsa go yo ngwala tsona ke raya marematlo tsona di botlhokwa-tlhokwa kudu sa pele itukisetse pele ga nako ke ra gona like e re ke fe motlhala mono o ngwala exam ya go ka Monday itukisetse kore o itukisetse o be le gore ba re yona ba re o di revision ka pela sa bobedi gona e dia kry-a sona timetable gore o tsebe gore o bala eng ma motlha go sa o bala eng sa boraro o ka practice di-question paper tse le gore di fetileng sa bone o ka lebelela le gona ke tla re mmele wa gago go gobane go yo ngwala tshwanetse o khutse gabotse gore kgone go ngwala o ka lebelela ke ra barutana ba bantsi o tla kry-a motho a yo ngwala exam yena a ne ko bala le gona kry-a a bale bosoko ka moka yoo ga ya lokela mmele wago tshwanetse o khutse gabotse monagano wago kgopolo ya gago yone e khutse gore o kgone go ngwala ka monagano le gore o tiile
2: awa ka nnete gona o tlo gore resha ebile go bolela ka goreng ba šomiše di-question paper tse le goreng di fetile past question papers what's a yiki it wa it so good gore okay re ile question 1 so ile ya mathematics motlhala ba re ke solve x wa gone bona le gore examiner o seta jwang o shimisitse mengwa ga e miraro go isa go emene okay question e ke nang jana ro kala filo go di o ba le idea o re o tsena ka rega exam a o no tsena ka monagano le gore ngwe empty okay o bile le idea gore okay so question 2 le gona o ntse ka tsela le gore e tloga e fapana ke go pala ka nna go tshe le gore ne re dira mare matlo ka subject engwe ne re bitsa gore ke bible ka lebaka la gore ne go shumishwe di question paper tse le gore ke tsa morago tsapa kwa go te question 1 ka moka ka tlhe gore le di question 2 ka moka ka tlhe gore le di wa gona go ralokela tsa okay re ya so wa gona ba le idea gore okay examiner o nyaka so le gona gore le rong o marka jwang kana mogono weng wa bona le rong okay ke balla so e ja o ska bala wa rao wa spade ya ke se ba le ke le lemela gae go tsena ke so ntwe ke bolela every day e tlo mpalla jwang yona a e khonegi yeo ka ne a tloga e khonegi ka nnete ke tselo goreng ya o ka di dira wena belo ka morutena mare matlo
3: ya gape ke nngwe re ka ba fa tsone gore ke sa jile exam go ba tsone ba ka di gwisha tsone di equipment tsa go tsa go ngwala go sanne di pen le di pencil le ruler di calculator le gona gape le di rapa ba fitla ka nako mo examination center ba bala di instruction ka bikokobejo ba le balla gore yona question paper gra yona question paper se di maraka tse di kakang le gona ba le balla gore wa bala question ga botsi ba ikwishisha before answer o ka lebella barutwana ba bantsi le gore ba palela ko go humana ba palela ko go tswelela e seng ke ka lebaka la gore ga ba palelwe ke lebaka la gore bona ga ba kgone go bala potšišo ba ikwešiša gona ga ife ba sene nako o ka checka tsona di-answer tsa gago tse dingwa di leng gore ke tsona tsa nnete na gape sa gona go fetsa go ngwala ye nngwe engwe botlhokwa se yone colfela go fetsa go ngwala o se ka nna ko le gore o butse mokgwetsa kare mokgwetsa ka kwa ke ngwadileng yo ya re tletla go tso se ka mo go bana ga se ga ntshi le gore se wena o sengwa dilegi se ke sengwa dilegi
2: botse sekolo
3: mara empa mafelo e ka no ba le gore ka mka ga rena re thubine
2: eh botlo ka re fetse ngwala ka nnete wena o thomo swara ke sithu kutsela ori 1 plus 1 ke 2 o lo mongwe 1 plus 1 ke 3 wena o lebelle tsi kana go tshe weng wena ngwa ile 50 ba thomo ngwa lokile wa ene wena ngwa ile 2 a o tlo swara ke di stress
3: a wa ke tloga yona mo ngashimoga
2: ya ba affect ha tselo tselo le gore ngo sa tlodingwa la kwa pele a wa ka ne di tselo gore motho o sanje avoid ka mogolo gore mahlatsi o tloga a dibolotsi ka gone engwe ya lapisa e bile le gore e tloga e tlhasela mang le tshogo
3: ya
2: le tshogo lona ke nthongwe le gore e tloga ka nete e dia gore motho a ba le le dikarabo tlo re tsena ka phapushing ye wa kra le gore o tshugile ape ene go le gona ga o tshugile nako nngwe wa sa tsa le gore question 1 o ntse o lebeletse ba go botsa gore what is energy
3: ga
2: o sa tsa le gore energy stability to do work e tshabile
3: and we tse
2: ba
3: go tsaka wa exam wa go bona
2: so gore ga o ntse o leng re o fokotse stress o fokotse yona le tshugo
3: and ye nngwe mo ga shimoga ka nne go tloga e tshuna ke ra bona ba rutana ba marumatlo ke yona ntho ba re keng anxiety nna ke re go ke tseba le wena motswadi goba ke ra go ke tseba le gore o motswadi mo ngwana ga go tloga tshwenya ke yone anxiety goba e le wena ngwana le gore o theleditse tsona lelaneo la rena la basake ba ka moso bolele le batho ba maemo godimo o ka bolele bona le psychology o tloga o iprepara gona go yo ngwala tsona ditlhatlhobo gobane yona anxiety le gore ke yona ke tshwenya boroko batho ba bantsi le gore ba tloga ba fetile mo go yona mara empa ba phenche
2: a ka nnete kana mogolo gore wena morutwana wa marematlo o ka tloga o dira ka gona go netefatsa gore gone ngwala ditlhatlhobo tsa go tsa mafelo a ngwaga ga botse without pressure without fear or anxiety ka lebaka la gore ke thole gore a e tloga e dira ebile beke le gore re tloga re tswa ka yona ke mo e le gore be ba e tloga ba itukisetsa bangwe ke di-matric tense bangwe nako gongwe ebile ne ba saena tsona di-pledge
3: bangwe ke di-pre-exam
2: ke mo le goreng a ka nnete go tloga go itukiseditswe e le ruri go akantsela tse e le goreng di tloga di fapane ka gona e le gona ba itukisetsa nako e kgole e le goreng wa go kamoka ba tloga ba e berekela gape o ka checka dikolo tse dintsi barutwana bosego le mosegare ba sekolo a go sane Monday to Monday.
3: 24 hours.
2: But like the next year. Mologora o ka nete mologong o tla re ga bona dipoelo tsa gagwe a gahlega go ba a sgahlega le gona sentse motho lena a gona go itukitsa ka bokgore le botsure na kongwe gona le go pala mara e go paitla gore a reng le fa silfedile mara ga belo a tsile gore tlo ba rena gana ka tsone a rena gana ka go tswelela go tswelela fela
3: gape gona mantso ke ba ka ba fang gona bjalo ka magashwa mo radio traffic go gore morutwana mongwe le mongwe ga o ka lebelela dikolo tse dintsi le gore majajana ba ya camp ka gobane ene camp o itloga e le masheleng na mantso ke ba ka ba fang gona ba rutana go gore ge o ile camp tse ba o seseetsengko o se ka ela gorare ka gobane motswadi yana go tlo ba botlhoko go rantšhitse tšhelete mare empa o tlo go monyamišitse go kgosa gore a tla ntšheng wa ga gape e ke re rena ba rutwana a re nagane leng batswadi le gona le gore tse ka ge kgolo fela boletse gore like go palela gona ke ntho e le gore e builwe mara ga re se ka naganantšeoe le gona ge o paletse re ra gone re tla kuša gore wa re fa mabaka le goreng a kwagale e seng gore wena o paletse ka lebaka la gore wena o boetse lo tsa go setle ka tsena
2: awa ka nnete o tloga o rereša matlhatsi ke tshepolo go dumele gore ka nnete ba tla tloga ba kueletse le goreng re tloga re di bolela ba itlhokomele ka lebaka la gore ba tloga ba ya campong ba bangwe ba sepela ba ba travela go ya sekolo go ba go ya kaekae o itlhokomele o dira gore ka nnete monagana gago o polekeng ya maleba go bona o kara go kgone focusa botja morutisi wa gago gore e nthuse mo a kenya kutlo bona mathata a kenya kutlo makatsega awa ke jele gore ka nnete re tloga ebe re rata go di bolela tšatšing la legone gona mo go sa ke mose gore ditefone 3 appointed fm seshe se noshi sa go thela tša batho re ba re go fa kapse the small ana le ena DJ Maphorisa ba featurele Ami Fuga ba re abalele ke koše e le goreng re tlo ba re go fa yona ga bjalo